0: swallow my cum.
1: Anong ipasayit?
0: Latex gloves.
1: Nagbabarbarbariki.
0: $300.
1: Ako sa gara?
0: Dark fantasy.
1: Anong ipasayit?
0: Latex gloves.
1: Barbariki.
0: Next door.
1: Cheeky.
0: Swallow my cum.
1: Anong ipasayit?
0: Latex gloves.
1: Nagbabarbarbariki.
2: Rip the skin.
1: Ako sa gara?
0: Dark fantasy.
1: Anong ipasayit?
0: Latex gloves.